na nyame nam ne homa broso na samrei wadi awadi e da hu kire wale mu wo kristo nyame ye jani nyame obanyame so so to wo vi clement e bia wo bia na mi shira wo.

se nyankopon ti ase ah wana ka cho se yare na to ne aduko onyame asem no ridi na on king council me won ti nyame ase se yare na bawson wana ka cho se du be ko wo ha wa so me dia wo be sum wo wo wo be sum kwasia wo be sum yo hia me so dia me pesa me ka cho nyina me se ya wa ba me dia se o ke ka ne ho a se o mo so ne ho a se o se ke ground so na I'm not going to be able to do it.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi ani monyamu apuye wosu. Na shre, isum bekata asase so, na isum kabi akata amain so, na nsu awadi bepuye wosu, na nini monyamu abedeti.

Awurade wo wanya wo dey awurade fo oh Jesus mini ati Moses e woman e din kan no say na e ka Jacob ko na obari ma bi ne no ba betin tam di ko dru ade chie trani si oja na yere na dapade nyina ho ko twan awurade ani one pipe bo ani akom chine ni nyame asem ifiri sa won hunu se edia na dane so enye dini ya na yedi mpa aye nsisie

wadjuma ni mo say Yehowa ti asi ah me se wa ba ma wususu mo ho aden wadjuma ni mo ama wo a wotan no a wadi ku ni mo abre ni na usuja di ani mo say Yehowa ti asi me se wa ba ma wususu mo ho aden awradi mo ani mo asa da meniyan awradi ani mo chan adin kunim dia bawo e firi sa turane se o se asuafo ne se on firi Jerusalem enko kosi se won sabe kampo san na o chan no mu no ei meniyan pentecost da no turane se Hon kon kon se wonyina mama na wo ka foforo na wo ye nyuma akase hallelujah amen awurade nyuma so ampa.

Emrebidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no osresra dia oni frani ni dia frani batini na sa ni frani no no sa tin kwanche na osresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya na emrebidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mbo na jesus jeno etin ani mani frani no osa ba se san e won ti bia foforo mu na nipa ni bi hu no no mu ka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa nche sa sresra de no na bi se ay wono e bi su ka se eni wono na wo jira de awade ho adanse mo mu hun se ay wono na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na nse wo so agye bi aye nchechire ye aya mania ada wo babra bo so no ewurade be sane wo bagi wa frimu hey